ingot tartak ku manar ko ba anak muruna so tarpa ingot ku mani muna dangolna kayau dona hungot ngot tartak ku manar ko ba anak muruna so tarpa.

0: Madok mo siya na dok, hata mo siya na hata. Mando ka upo muna litok, kapit anak marungan narkoba. Akin ako sa joro ng puna anak, apulang lumakuling ako sa oti. Sob! May rasuyoy.
1: Oh, lo anak! Kuanak po. Oh, narot ko puna anak isi.
0: Boy, sebenon mo yan ni.
1: Ayaan! Ibigay ko do, ayaan! Ayaan!
0: Naro!